0: Tala Flava from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand Pasifika. The headlines. David Seymour bites back at Auditor Channel over lunch report. Two Pacific Island teenage girls in school after being blocked by wrong information. In sport, coach David Rainey lays down marker as All Blacks enter new era. This is the details in Samoan. Te ao manuia, talani mai Aotearoa, ni sila mōle le joni sila Pasifika. O visili ngia de min stalango lango a onga David Seymour, isa tau lele o sua tu sili ori the channel. Ina wo mai ona yala nga ni fa ilo winga de porklame mo me ai ta mai tia onga. Ile li poti sa foro sia le parmen ile asona na fi sa mawai. O le porklame o fa sa o inai tu pe fa tu sa tu. Ile wala fa ya ya de parti ile pa ai pe tai. O le fa tinonga sa le ile le ona mate tu ina ai pe to va ililia. Sa mawai o le afone me ai ele au sieina le fatulanga no nutrini, nutrients, mo le ola marolo ino tamaiki, sa ia ele tausanga o mawai. Ai sa feo lolo ane o na faalelei ele vai tuanga no tonu mone fa, ma me ai sa fatupla ia le ma i mawina. Sa la ngai fo ele li poti atu ngalunga winga, ile fape feo na fata oto ia le fatinonga fone me ai. E au fiai male vai, vai o fuafuanga no lango faaleo leo, ma swinga e faya i toi minute e ola wa foi kon kalate wa mai ana sainia. Sa am te ina sua sua ngā sua tusilia ma fua mai ina fai tionga e winga ile le leio nei me ain te ime ta pena ai malona tala fenga iai. Fa pea ma le fa pe feo na tilo tilo i fa tupenga ma le fa pe feo na fiflia i a company e sapalaya nei me ain. Ai o Seymour te iulo le porklami sa i fa lia. O le lipoti e sua tu sili, e nā ole a fosi tala, te luai. O lo ngāsi se ina i le porkalame o ye nei, a e le o le porkalame sa whātino ina e le lepa. Ba e tā ua ilo na manatu, ua fitea e sua tu sili, ma se wha fitau i sona tau le leia. Ma se tūla ngai wha luma ina ai, o no se ofisa sili atu lea ona tāua i le pālmeni. Sa wha alia re te iulo le loko o le Destiny Church, pe ona tele FVC inga Brian Tamaki, wa tā fia leo leo i ana la au marosi po whana. I lungo le itula o le Facebook, sa i whai loi nai, o lana lai sene na te umi ai whana sa soro i alitsa male lua aso o mawai. Maru tu o tuai leo leo ilo na whale mo le avesea o na whana. A wha alia e Tamaki, tosu limitau sanga o aure kukuri rwa mokoa. Sa i e tu si ai i lona manatu. O lea fai ngā leo leo, le tom fai lea pui pui aro nātu nō. Ai o loa wha awa ulawa, o ni te tala ni usila. I le lolofi ma e o tangata mai e tunu fafo. Whaari e tamaki e tu wawe manatu i a leo leo, o i o tangata e matautia. O le mele nā sā o sa whai anon whale mo le avese uma, o ana whana o le starina. Sa wharongo i nai lungo lea te vidu, o i pua ina lea whaati nō ngā leo leo, o i a whaari a i leo leo. Tu wau, e i eise whanai tasi e leilis, a laisene ina o loia umia. I le amatanga le masin telua yo yuni sa tuwa ia tamaki ar pāle mio inikia na Narendra Modi. Inikilia umaese leo tangata Kerry Sianu ia tinu asie saad. Ba ye tāua ai, o le teminei o lo kilia umaese Modi ia tangata inikia ma Kerry Sianu ma se sunuina ia farsa. Sa whae ngoa ia le minista o tangata anu SSE ni usila le ethnic communities, Mark Mitchell, ia manatu wha alio tamaki o se ngā yo inga ase tangata whaapalpalo fefe vale. O ai e inga whātino fōre pātia le acto whāilo ai lele e se anga ngā lofa mō tanga te mara o mi efsro soani. E bio na whāri e stanga te langarongo ina ia ila tue maua pene fiti mare mā lō. O mana ore pātia le act e noa noa mau ina ia pepo wha mauninga ola mā lolo ina po ngase ngase ia o tanga te maua ia pene fiti. I le whātu la whano ino nei pepo ngase ngase e wha matu ina le fō mai ave i ere wha mauninga na matanga rua ngā watina lau tele. Wa mana na ofo e toi tu fa se ngana i tanga te mau perfiti i le fai vaenga e yai. E amata mai tupe foa i e iso tanga maura maro loino ma fau fau. E fa matu ina ele mai ai ole fa mai pisi. Tala no aere konferenisa le pati le fai ngole vasil sa fa di aere teita ele pati ale acta David Seymour. O le numero tanga te mau tupe o perfiti o soi fo maro loino ma fianga tu mau. E toi tilti lava fa wa ina le fa inga o yai tu tondor se furu tau sanga. I le iwas fulu o noafe, vau se lau limas fulu male loa. Whari e si moa, o le fai tau se lau afe o tangata wa lato whao ngaina, i anei tupe maua fua e momoia i o lato o la ngatoa, ai o lato tua oie e usu i ngā ruenga. Ai o kei Perriton, sa ai a longa le porkalame le checkpoint a le tiori sila e whapea, o le tatai o le acta David Seymour, wo ye fai ni te la fatu e winga i tanga taile i selo a iai. Ma ye ta wai o se a ye inga fatino e a wina tu e se a veai o le pati al ek e le o marmalama. Ai pe ye se a nga nga lofa mo tanga te fa mo e mo e benefiti ai pakino lea i la tau e atu tu vale ma fau fau. Sa fata i voi fai jo nga Puritan i a ye inga fatino le ek i pūlenga leo whātinonga mo le wawa ai o tupe ma le mālo e whao ngā i pepa whāpitoa mo whātau mo te ngata ua umitei mo sueni ngā wenga. O lea e inga whātino o lea lātu maua inai nei tupe o te tongi o benefiti e whao i atu ini pepa patino e whao ngā i mo whātau ngō mea ai tu tongi ei whale mau tongi ma pili ma isi tau tua. Ai o nei pepa whātau ngā o lea poloka inai e whainga o ni whātau ngā o lea mālosi tālonga whai tupe te paa ma tino i tupe e tala i tua. O teine te lovo si tseni ni usile to olua sa vau ia mai leo ia onga li to senga nei ono se wha amtalanga wha ali tula fono se se mare mtanga roi nga onga ma le kolisi wha to ali storina ila onga ila sung fuone nei mai aso ira mai ayo su su enga le tamai tai fai li poti al pasifika li televisia ni sila papa retriever ma wha to ese ai lole mtanga roi nga onga ma polo misi ai e to e ilo ilo ina ana nga senga na ia mautino ai o ainga lulu marai o le a mawaina fautuanga manino faa wau marisao. Libo tia ele televise o nei teine televo e taisfuru fata usanga e etu panga Pasifika. E umia fai tius falau ni sila. Ai sa anonofo e tinui fafo mani o la ainga ina ua vaya tamaina ini tausanga e rumatu. O le ainga e la tu te ona ina foise fale mautui au kilani o ngā tonu. Ila matanga ole teo sanga, sa ato e taliu ma yei neitei neitei ni usila mole awa ya onga maurulunga ma amta ina ilo marfafi tauli. Ta uai ole kolisi male matanga ole nga onga sa lato faalia, e lato te marao mea tilo tilo ini faa maoni ngoma tuo tausio neitei neitei, sa faa maonia ere faa masino ngoa ainga, aile ile storina ila onga. O te marao onga sa faa te iai ma tuo tausio epe amise ai, o neitei neitei o sitse ni usila. O se tāro sanga sa whātou aile whāmasinongo o ainga pe tai o le lisi whātari tari. E ino ilo aile ma tā upe umitele steme whātari ai. O nei whaitau se laumu tā upolo whātari le lisi whātari tari. Ma whāri ai e teinei ki wa lāra ngona e whāi longa tangata ia e la ua ia le whāi unga e uilava. E iai o lātu sifolau ni sila. Ma ua le marmala mai pe aisai le o ma whai ai o na o le aonga. Fafte ye iso iso anga televisi ni usira le sa la tu mau aji fa mtalanga mai ni matanga alwe nga onga fa manino e fa pem i lalo li tula fono wa onga mfate te ingo le lua felus fulu Education and Training Act 2020 o lo fa vasenga ina ike ineti o te maiti a onga fa alo toi fale mo o yai le a ya e lisi tara ya onga le malo i le sone o lo fa mautu aji Tā longa ila mai aile mai tau olele mautonu, o te whai a onga fau Dave Rennie, wa ye toe awina mai se tūlanga manino, ile si o seo mianga o le All Blacks. O Jason Ryan, ilona to finga whai a onga longa lango ile mai tau telwai nei, ilaro te inga Scott Robinson, aile whate aina, o se vai teime olele mautonu mare vivesi. Uru whare mai loa ma Rennie, ma se winga, ele mana o mini whainga whavare varea, ma ele kiki rama se teime o wha mai mawina e fōlasi ailana wha naunonga iana tamata alon, a o sau yantu mori ta alonga fai teori a mō re teo sanga ma furani le stona i nei kala estete. Ina o silingi e wha mtala ina ringa lue ai le sisi o mianga o ye nei lalo re te inga reni a e talil fai a onga langolanga Ryan o se mea le tantunuina ma nino lelei le meolo mana o ai e reni. Whare e Ryan e matua i malosi lava mea mana o ai e reni male mea e mana o mieina. Fa te siai male toe au ina mai ore fa fai ngō fio re ta alo ma fa alia e Ryan e fa manatua ile au ile lato ma ta fai oi ua mafuai o na ofu ina le ofu la kapila nuri uli. Ma ia ta ua foi ore te inga fau wa au sia i se pale ni leo le vata mai no ai tia fau e au no le mali tia i ese ore ta alo ma sani ai. O Ryan e na ore pauai leo le tangatu o fa sau ina mai. I le vahenga o whai a onga sa iei lalo te inga Robertson, sa iei lalo papole, o ia foi o le aki kiese mare ngā ruanga pe tai. Sa mana o ia reni, e au fia ele na vahenga o whai a onga o ia nei. O le whai a onga mo le maa losi po le strength coach, ale au laka pi al moana Pasifika, wa whata api nei, e wha ono fita ia ima moli anga tūnga i Filipaina. O Grant Derns, wa wha ailoa ina, wha te sei Malaysia li whai a onga Kiwi, Cap Baldwin, e pūlenga o su e ngaro whai e ni tamas tō lua, sa whanu ola ili taimur tō lua pinga, mō tō leninga e sa unu niai mō tālonga. Kala tu ta wai o morianga fa su tanga tele o te ina li teminein. O divine Adili, who's a testosanga, Morene Patabonia, is forever. Sa fanoa au fayafate te ingo to leninga ile au, ile aso valo iuni. Sa mafo yonda lima te ina ni su suenga leo leo, anga ia Baldwin. O Baldwin, sa avea ma fayaonga lao basketball ali ale tall blacks in Xilam, le sa tulang fai li ta amrasanga li ipororolang, yorulo afema leo se folu. Ai o sui mani matanga luengo lolo tue fale Filipina marvanga leo leo. O la to fai ngo ina ia Durns, is a filo inga malau tustala ila so a fraile tuluai. Lesa fai loai fo ini mori mau mai tamata alu momu atu. E tu sai ma se fai alu lave sa tu ititi lava alato male le moi foi. Ile lua fise fun marono. O Durns, sa filifili e sui official basketball of Filipina, o se fai a onga mori vava iur malosio tamata alu. Se tiuti sa ia fai tinoi lau la kapir moana pasifika di ta amrisangar su pala kapir te usanganei. Lua fema le lufruono. O tu ina antu nea gala pula kapili gale Penrith Panthers i Australia ili tamata alo pou fe feu Moses Leota. I se fatana ngai tana noa iskapu ma au tilu tilu ai maketu tangata alo eu ilava o lana fea ngai ngoye neye mai ale fai ungo le lua fema le lufrufitu. I lalo li tula fono le pule ngale liki Australia le NRL ta awai o Leota o si tamata alo fe feu o le leine luma le Panthers i lema fai ona tana noa iskapu se iauria la somo mua novema. Ai wilea olo na pule ya given o sa tala tana no klapu ma talu mai le taimi wa ave yai le wenga Panthers e fata ngai o ye fa ye tana no ngam ma se si klapu ma ole ta ma ta al ma stele wo yai wo manatu o le au nga tele mor fata wina klapu fo li ta mar sanga le na rl e yai le Perth Bears ma le PNG Chiefs apa poni kini o no le tele olo na mal ma ma tala na ne yas angale le le lazy but ye manuia. Luwaso, that's news in Samoan. For Radio New Zealand, Pasifika, take care of yourself and others, and happy day.
1: Whalofalai atu hanei tau wala tala tutupu ke lakmea hanei. Whakamua, talahawa e he takitake a New Zealand ko Christopher Luxon, tō matutake a te tau whikau e whaktofono, Galata mai free trade mai botu intia peseni kwa malolo e tau manatu nake fia fia he takitaki New Zealand First ko Winston Peters. Ne kautuai e takupunei ke tatou anga whakamua, he vang fulmatolo e viri ke he ua fulmahiewa e viri mai laulahi he tomtakau ha national, lepa mo apt, ne kwa talia ke omoi, tai nake talia he whalum takau. Long e tau manatu whakakisi ha Mr. Peters ke he tau hikianga ne kwa tausi ai, he iki pule immigration ko Erica Stanford. Ne pehea Luxon, koe FTA mo initia, ka hawhangi foki ke he taha poini lima e bilion he to tangata ke whakatau e tau koloa hani silani. Tala hawa he mtakau F ko David Seymour, to o moe e mtakau halotolu ke maua e whaktufono tose, ka ngā hua mitaki mo hana lali ke mutu he whaitau numela whahinga hua e whaktufono, mai he whang fulmatolu ke he hong fulmahiva. E tau tangata, wai tau numela iki pole mai he ua fulmavalu, ke he hongo fulmavalu. Tō ingasia e tau whāhinga hua moe hokotaki atu ai ke tahani e iki pole, mai mai ke he iki pole ke whiwhiri e tangata ke takitake whāhinga hua ke taha mangāhu ne kua fafasi. Talhawa e simua koe tau takitaki ia, mai ke foki ke utake he tau iki pole, ka e ke kua nāke inga hua, bo ke nāke muitua ke halutula tau polisi. Molea le me afe tau whanau ne kua langa whā ki runga nākei kautū halo tōru a tau whakākuanga po ke tau kamatamata ke tau matanumela. Koe taha tohi hoko taki ne kua pehe, hoko mai ke hemata hiko e tau kwa mole le me afe tōru se au limu fumaon he tau whanau whakāku ne nākei la paasi e tau kamatamata online. Po ke moua e tau kou requisite. Pese ni kua langa whā e lori ke tau se tukamda mata ia tau rima he tau ua fe ua fumatoru. Whakakise ai fōki, koe ua e awhi lima se au, moe walu, ne nā kei hoko se tau kamda mata, ke he toto, moe whakalahi whā he tu numela ia, ke rāta moe tuhi tohi. Koe tau kamda mata nei, ne whara tau se langa ua he tau, moe kua lata he tau whānau whakāko ke bāsi osi, he tōru he tau whakākuanga, po ke mōu e lo tōru, ua fulu e credit ke he taha whakakuanga literacy po ke numeracy standards. Tō mai ke la ia ke mua e certificate NCEA. Tupe tupe te pulotu mai te whahi maluro sino he tunangat Pasifika ke he taupuhala ni kua ngahua po ke whakangahua i e AI ki loto he taupuhala ngahua he te whahi maluro sino ha New Zealand. Koe taha hane he tamta kupu ni kua hake mai he taha whanuanga he te Pōtoko Ora a Kiwa Symposium i Okalana. Ne hohokua to e tunangata kumikumi tau tangata ngahua maluro sino pia fo ki me tautakitaki ke tamta kau. Ni whalaumatai atua ke tō tangata hākoe manako ke whakatutāla e tau puhala ke whakahangahanga mtaki e tau whahi maluro sino i Aotearoa, moe atu Pasifika. Tala hawai he Public Director ha Health New Zealand, nā kaila whakamahino i he whahi maluro sino e tau whanganga hua, koe tau mena ni kua lata i a New Zealand ke whakise po ke tau puhala whakalaulahi, whakahoho, moe tahalanga e tau ngahuanga mtaki ki loto he whahi maluro sino. Pehe, e ke kafu kwa Dr. Corina Gray, to nake mai ke he tau AI ki hukui e tau whahe ni wha holu ki mua, mo e tau whaha he tau whahe maluro sino he motu. Kwa amanaki ai Australia mo Vanuatu ke tau se e taha mawheanga we Nakamal Security Pact, wa hoku wa te takitaki ha Vanuatu kwa Jotham Napat ki Australia hiokio ki mahatapu e kwa mole. Nā kei whakamole nā pate mawheanga nā kamal e hongu fūru mahena i kwa mōle ki tua, hā ke tau manatu tupe tupe ke he tau nuhia he tau motu ke pule ni ke hana tau whekau. Hana i tahalanga ki fōu kwa la lafi ki ai me talhawanga ka eke ki whinata o Vanuatu ke kumi lang matai ke whalu motu ke he, mai tau whahi whakalaulahi ke tau koloa mahuina kwa lata ke whakailoa whakamua ki Australia. Pese ia kwa talhawai he tahu kui whakatufono ke he ABC, koe pepe panene kwa mōelo tōru, nā kai koe longa kia ia, ka saini ai he tau takitaki. Pia nā hata tōla tau walatala te tōpu ke lātme aho nei, ko ina ngaro whakaafia nei, ne whakapuno atu.